0: won sha ni karomi aromi 200 won de ba wa bless here mo de mu lole mo de nko soju eni ko lo koko je ri sin olohun romi yi igba tohun do sodi ohun oriran ohun dundo ohun ohun wa po soju oni bo ohun se ri moto tohun ma wo ah mo ni igbala wa nbi lo to o be mi na se mo wa romi bi mo se nko soju mo ro di yin bayi
1: tele eh ri won tele
0: ri nkoko tele mo roju won sin mo dupe lodo olohun
1: oya na wa si pepe olorun to ni pepe yi olorun to joko sori oke egbon ti aye so iya e lo nti roju won o roju tele
2: she could not see before
1: lai ni method nu omi lasa
2: ordinary
1: wa si pepe
2: ordinary water
1: egbon adura ti ba woni pe ti won pe ni o
2: ipe
1: so what test ni abo wa ke ki olorun ro ke se nkan fun iwo to fe ko se nkan fun na wa si pepe olorun ipe mi da olorun ipe apostle ayo olola olorun akade lede olorun baba jide olorun ore koya olorun odubanjo olorun mo si sori malade eni to ran mi ni se o olorun ayo baba olola o gbogbo tori ami se labe ohin o fa te jo debi ogun te jo debi e o ni jo pada lole
3: Hallelujah o ti gbadua be o ti gberi iwo le rikan je apade lola to ba ti de motion last bus stop biri address bo number 27 Awoni Street off Luto ni ilu motion la go mefa ni role pe mi si number 00297666529 second number 00334472 o mo ni sesin mo reti e
4: awon ipe ni fe kan gogo eniyan ki se agba
5: e ko mo lorun o ya ninu ijo

0: gbogbo to ni aye re lara ko jona gbogbo agbara gbogbo ipa gbogbo majemu gbogbo owo gbogbo ise okukun gbogbo majemu okukun gbogbo irugbin okukun to sise ni aye re lara oya ko jona danu nibi aye de omo oluwa tu osile nibi aye kan omo oluwa tu osile nibi aye su omo oluwa tu osile awon ede kan to ri sugbon to mo ri ami nipa fifori ko jan kariwo loruko jesu ina ko ma jorun mo jemu adepa wonu adepa tan fi nbo ririn ajo to fi njade ninu ogun kan wonu ogun mi loruko jesu mo jemu yen jona ogun ti ki jere ti ki lalu barika ti ki lalu yo ti ki je eyan ti ki tegbe ina jogun na Jesu Oluwa wa amen to ba ngbo mi ni aro pelu ase Oluwa pe bible e bayi ko mo bo ni program ni aro yi mu gele ati fila edani bo en te ngbo mi lale ise owo ofun laye lati wa pade laaro sugbe ni ale ola friday Hey, Olorun so fun mi pe gbogbo obirin nikan, obirin nikan, obirin nikan, e wa mi owo to da yi ati orun. Orin ijo apostle ti Christi, M574:4. O ni ipa kan ni eniyan le lu nigba ti gbogbo ipa ba pe. Nigba to di ese ikarun, o ni ipa na ni adura wa to mi owo to su ayero. Ma bo ninu isoru ni ale ola Friday. Obirin nikan bi Oluwa ti pase fun mi. Idi oja ogun ose, ileri ose, omo ri o gba, won si goke ni oruko Jesu. To ba wa di Sunday, gbogbo awon omo wewe ni mo fe gbadura fun, ni mo fe anoint lojo yen bi ati mo se lekan lodun lati se ajodo pelu won. O jere omo o, aye o ne pomo ologun mo lowo. Amen. Won ta fe fi gbadura lo na ni pe ki gbogbo imo ta di asan lori aye re, imo wo lo ta ngba. Won ni ara ile ni ofin oju re wo ni, imoran ka tin toto ngba. Abi bo la won agbalagba se mo po we yen. Ene kan be legbe re ti o feran e o o le mo erin lorin si e loju aye iwo ke ni pe ko ku eyan ti so fe mi ri oju aye oni pastor oni mi de like yin te ba tin wa su bayi o mo da be ni pe ko ta yin suulu le lori pepe ke ku danu ani mo tori obirin kan to ti e so gbolo nkan lojo kan pe jojojumo toko n ba ti gori un ero to mo ro ni pe ko de yi ku anu ko ku danu ko mo lo awon kan wa laye ka de to je pe iro won o da se mo fi oyaya joje aye mo fi erin joje aye mo tori pe enikan sumo tipe tipe o nbo tabo ran lowo iwo ni angeli re mo so wi pe tori po ti ran lowo yen ire lo ma ru si o ani ngba ti eyan gba eyan sile tori pe ya nje obirin toko eku o enikan gba sile tori pe ya nje ti obirin yen na wa nru lokan e pe eni to gba sile yen kokko ti e na ku kajo daba kan na awon agba bo won pe won ni dabi mo se da olokunrun to lohun ojo mi toru ejo ero ta won kan ro si eniyan I ma won kan o da ta ma so pe ka won kan pa e Jesu Oluwa n gbo ko le lohun le ise kan ti o fi yin e lorun to ba pade awon kan nibi kan ninu yara agbara okokun nibi en tin peri re nibi ewo ba o ta ma de pada ri oleyin e won kunle ki o won se bi eni pe eyan ni won olorun nikan lo mo ntu asiri e ja gbon ti Psalm 33:10 e ja gbon to so yes
1: Oluwa
0: Oluwa
1: mu imo awon orilede di asan
0: mu imo awon orilede di asan
1: mu arekereke awon eniyan
0: di ofo mu arekereke awon eyan di ofo
1: mo Oluwa duro laila
0: sugbon Oluwa duro laila
1: iro inu re
0: iro inu re
1: lati ranjira
0: ah ewo awon eyan da ika ni won awon afero pa ni awon afinu pa ni awon to je pe nti won je ni won mo awon to je pe ife oju aye ni won se awon to fi eje sinu to tuto fufun jade awon to ran lowo to fo lowo yen ero kan ti won ni pe ko tan fun oko wa mo toro lowo awon enikan soro kan lojo kan won ni boda awon si ma pada wa toro lowo won boda to ma ran mo meji ni lewe boda to sanwo ile mi to san 700,000 lowo ile lodun boda to daya we ni business to da loko wo kirika boda to ra moto pe ko mo fi se wuba oni bu oda un si ma pada toro lodun eyin na ewo ru emi buruku yen e mo gbadua gbogbo eni ti o fere fun mi oluwa na legba e da eyan to je pe ero to n ro si mi kin se ero alaafia oluwa na legba na legba na legba bi o mo po wa nipa mi bọlọrun oba je kan mo po n wa n pati e ah ero yen ni wo ro lojo kan ti wo fi se eyan ka o gbogbo awon to fi ogun ero okan ibi ja mi won rerin si mi sugbon ogun ni ero won fun mi aso olorun ma ba won ida oluwa ma ba won ida oluwa ma ba won kokko gba ile na ta leni to ro lokan re pe ki n ku mo da iku e pada fun ah eso nigba 101 mo yara so mo yara so mo yara so mo yara so mo yara so gbogbo eni to ro lokan re pe kemi ku to ro pe ko mo mi o ku eni to ro pe kan gboku omo ka mi mo le digbadigba eni to ro pe ki yawo mi o ku loruko Jesu oya Oluwa je ki le gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi e gbo adura keji eni tori orire ninu aye mi to nbinu Oluwa fo oju e e ma fo loju Oluwa fo loju Oluwa fo loju gbogbo eyan ti nu re odo si orire ti aseyori ati aluyo ninu aye mi loruko Jesu oju e ko fo oju e ko fo oju re ko fo oju re ko fo oju re ko fo oju re ko fo oju re ko fo oju re ko fo oju re ko fo oju re ko fo oju re ko fo ah mo fe ke gbadura yi o e pe oruko Jesu le kan gbogbo awon tin sa ere odi pe ki iyanu ati ileri olorun mo se lori aye mi oruko Jesu oluwa pa won ni apalaya oluwa pa won ni apalaya oluwa pa won ni apalaya gbogbo eni to ye akaba ti ma fi dide to ye mo mi lese oluwa pa ni apalaya Oluwa pa ni apalaya gbogbo eni to dide bi olori ogun lati fogo jame lati yo mi lenu odaju eyan to nbe laye ka mi to kunu ibi fun mi Oluwa pa ni apalaya ta ni odaju eniyan to kunu iku to kunu ibanuje to kunu aisan to kunu ifaseyin to kunu ijakule fun mi ida Oluwa pa ida Oluwa pa ida Oluwa pa ida Oluwa pa gbogbo eyan binu eni mi e wo boji Mama gbo na ti e gbadura yen won ni bo le dogun bo dogun ko le dija ko dija gbogbo eyin te binu ogun ati aseyori mi loruko Jesu e wo boji loruko Jesu e wo boji eyin te binu ogun mi binu ogun awon omo mi binu aseyori mi e gbe ikaburo ikaya ika ore ika ore odale loruko Jesu e wo boji e wo boji e wo boji gbogbo eyin te ni loju emi yin ko ni won ti gbaroyin ayo e wo boji Jesu Oluwa wa mo wi ni oruko Jesu gbo oro Oluwa gbogbo eni to so pe loju nkan lo gbaroyin ayo ile gbe mi ile lanu gbeje ile lanu gbe mi ile lanu gbeje ile lanu gbe mi gbogbo eni to damoje mu wi pe loju nkan lo gbaroyin ayo loruko Jesu ile gbe mi ile gbeje ile gbe mi ile gbeje eni to binu e to mimi ka Oluwa pa ni apalaya loruko Jesu Oluwa pa ni apalaya loruko Jesu Oluwa pa ni apalaya gbogbo en to ngba waju gbeyin to fi ofa le o loruko Jesu oya ko gbo boji lo oruko Jesu ile ko gbe mi ile ko gbe mi ile ko gbe ogun to ori to dide si oyin Oluwa gbe ogun na mi ogun awon to mo tan fogun ja o atawon atogun won Oluwa gbe won mi Jesu Oluwa wa amen te pe laaro lo ngbo mi bayi gbe bible ko mo bo ni program laaro mu gele edani mu file edani ni ale ola ye isoru obirin nikan Bauri kari basaida eyin mama wa e wa gbadura fun ojo la wa e wa bere emi gigun e bere alaafia laarin ago mokan la le bi oluwa ti so mo gbo wakati yen e gbadura lago mokan la le ti ago merin idaji ma bo ninu adua je ajo gbadura e ori owo iyanu olorun e ori anu e ori imole olorun e ori ojurere olorun e ori ibukun olorun e ori iranlowo olorun ni oruko Jesu be se de church laaro yin tabi ni isoru lola e locate abuli egba tabi fagba egbe okada ola niyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluro eyan rogun state e le gba madia ijayi power line mau joso kola alakuko wole egbe okada adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluro loruko Jesu mo gbadura fun o eti to lohun ni gborin yin ayo nipa are atawon mo re atoko ati yawo ile gbe mi ile gbe mi ile gbe eni to so pe loju nko ni mo pe ipe orire kan loruko Jesu oya ko wo boji lo oluwa ko da fun o gbogbo eni to wa layi ka are to je adani loru aguni labere ku ile gbe won mi iranse yi loruko Jesu gbogbo won tan fi poison wa okiri won fe finu oti won fe finu nje won fe finu mi loruko Jesu asiri won ko ma tu gbogbo en to fe fun eni mo gele je ti wo de mo to tin plan re lokan asiri e ku tu eni fe fi nkan suri aga fun o loruko Jesu eni fe fi abilu han eni fe fi ofa si olara loruko Jesu asiri e ko ma tu gbogbo eyan to ni ero ibi lokan sugbon ti iwo fun ra re o mo o re ni si o nse bi eyan gidi sugbon bi o se pa olohun wa loruko Jesu oluwa ko tu lasuri mo to ndikupu eninu emi pe gbeja gbimopo eja bori eja segun e loruko ko Jesu ida Oluwa pa won da won ni ri omu o Jesu Oluwa wa e send the prayer request in sori number in WhatsApp e se fu e pelu prophet Michael Adefisoye e pe mi sori number yi lese kese ti ma ti pari adura yi agbadura fun iyanu osisele number na leleyi 08085 6097 02 08085 08060 97 02. Tugbo lekan si 08060 97 02. Loruko Jesu yo dara fun o, loruko Jesu gore o tan, loruko Jesu ran re o se, loruko Jesu o laluyo ni oruko Jesu o ni seru egbe Jesu Oluwa wa. Amen. Oluwa so wi pe ki a gbe ipade itusile olojo meta kale. Gbogbo eyin te ni lo de France patapata e je ajo pade ninu adu ojo meta 72 hours marathon prayer. O ma bere ni June 4 si aro Sunday June 7. Gbogbo awa ta fe nipa atepe ninu de France prayer yi e je ka bere si ni ma foruko sile. O nbo lati Abuja, lati Port Harcourt, lati Oyo, lati Osun, lati ilu Oyinbo, lati inu Eko ati agbegbe re. E bere si ni ma message wa ke ma register oruko yin pe e nbo ni Daily France Prayer. O need lati mu nkan kan wa ju igbagbo re lo. Eni to fe wa ba pade ninu adu ojo meta itusile yen, yo bi aye re wo, yo si down ohun gbogbo ti aye re npo ngbe fun ni oruko Jesu. Amen.
2: Ipade adura isoru fun gbogbo obirin eyin abi amo nitoto oluwa npe yin si isoru adura fun iserere igbesoke itesuaju won aluyo fun gbogbo awon omo yin akori asiri ota o gbodo bo lori omo mi ibukuni fun omo inu re ati eso ile re oluwa yo so awon omo re di pupo fun rere yo si pase ibuku sori won gbogbo eyin obirin oluwa re ti yin ninu adura isoru yi nitori o fe tu asiri gbogbo ikoko to nja awon omo yin oluwa yo so imo ta dofo agbara to ntan pinpin itesuaju awon omo re yo doku eni ba wa koto sile fa awon omo re ni yo ji si Ìṣòro Olúwa tó àṣírí ọ̀tá yìí máa wáyé ní Friday May 29, 2026. Aago mọ́kànlá alẹ́ làdúrà máa bẹ̀rẹ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ àṣẹ òun àdúrà yóò ti máa jáde látẹnu bàbá àdúrà Prophet Michael Adébísóyè pẹ̀lú orin ìbùkún látẹnu àwọn ẹgbẹ́ akọrin ìjọ ìwàásù ìwòsàn ìtúsílẹ̀ ohun àsọtẹ́lẹ̀ kò ní gbẹ̀yìn. Àdúrà ìṣòro fún gbogbo obìnrin yìí máa wáyé ní Friday May 29, 2026 ní Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Abraham Ezomo Street Off Adeyan Road Adetola Bus Stop Lagos. Olùgbàlejò Prophet Michael Adébísóyè telephone 003-46 2 8479 tabi 002-203-5389 ogode emipin ko ni je ipin awon omo re luruko Jesu.

0: ibai a le jo lo sri lo loyibo a le sri lo spain a le sri lo france e gbo eleyi sa ni daye ni aye mi yi pada e gbo eleyi ni igba ti won ti mi ma are awon ti o le ran mi lowo awon ko wa ti mo gbadua fun won de travel igba ti won ma mu elomi to fe ku pastor lo elomi ni won lo mu lo igba ti mo wa nbinu oluwa wi pe ibi on ti mi mo oni o je kanran ti mi la ku
1: Jordan 105.5 FM. Twitter Jordan 105 FM.
0: Ba iria sele adaba. Ari eniyan lasan ti won ti e mo. Gbe di anyomo e. Awon ti o mo ogo to gbe sori. Awon ti o le na ni aye e.

0: mo si mi wa we kin wale ni 2023 mo wa tojo ara mi gba ti body mi wa o kitan mo pada ni 2023 ko ju be week lo ti mo pada si on yen ti be problem yen tun lo du be pada ko si mi lati 2020 yen ti 2024 mi kin le njo o so nje ti mo le je ti ba je tan ti ba di ko bo un na fun mi kin bi pada mi ara mi tin ko tin wa oke so gba ta wa bele program seun seun ti won si lati mommy wa be kin wale pe ma lo si church ah mo ni ro o pe mi o le lo church pe muslim ni be kin kan kin kan a sa ni kin fi igbagbo kan gbe be lo so pe ma de be pe iyanu ma se le be kin kan okay o da ko si wala but asa be re ti mo ta lo ti mo tele won lo si prayer yen o di ojo ke fa o sa nkan yin lowo mo jade ajojo se kin kan mo jo se mo but the body be weak mo a lo joku pada mi o joku ba gbori le ti a to wa legbe mi be le yi Ben Mori, Kinika, Dudu, complete body may be lay to jade ni Arani. So that's by me, Mori, Plemakama, or not the Siano. By you, Koson Jet Miri, the Jet. Well, in your Amala, Timio Kinaja, everything about that modern Jet.
1: Oh, Tim Daya!
0: Ego,
2: Masaida.
0: Tell her to let Timba Mumi, Omilasa, Timba the Cobalt for making Big Bada. Latin 2020, up to 2024. Ara mi ti ni bale mi de kin le sun moju baba yi
1: so eni ti to ba jo ma bi
0: ma nti so ki wa ki momi lasan ki momi ti ba ti bi pada mi ti le ngbadun
1: bo lati soru yen
0: ben sir ti mo ti ri kan yen dudu complete bi la body mi bi le to jade ni ara mi adigba bayi ko so nje ti mi e wa everything baba ta mo ti nje
1: e fo dide rise of it oro esin ko
3: it's not about religion
1: Be all sick, be aware, okay.
3: As you lift up your hands,
1: oh, go to Pandinwe.
3: That battle you have stayed so long in.
1: Magbag, that
3: is where we started, remember?
1: But follow
3: Amen. You are free from it now.
4: All right,